ena sere osombo sengamanda na iloloma ai kemini nange ngole vo mai ni raita vina kana no mani mbola ni maroroya wambimbi tiko be kemini na ngole tiko mai waka seasonal work me wa wa kaitu wa kaitu kaine na vidan na madawa saoti ni etiko na ndui ndui ni o ire rakilai ni rongole mai na seasonal work ke ira rongole mai na private contractors etiko na ndui ndui ni vindin dinaiti ni matantu koviti ki New Zealandi ve ira na seasonal work ve kemini mbeka na ngole mai na private contractor ya wili kino kemini na viticulture, horticulture na mai vavake na tapani ni teitei kena longa ni veikau dua tani na I kotokoto e toka ve kemini kia keni malimbale ni kai toka na nona pamatala na turanga mata ki viti e Aotearoa New Zealandi ko His Excellency Ratu Inoki Kumbomola nandu indu e tiko ike ni o kemini na ngole mai na seasonal work ke vindinti na tina maten tuko New Zealandi ke viti e, sa pakanta voritu na itubutubo membaleta na nomini ngole mai na nomini maingaravi e na vanua ni indu tuki na vanua ni tagadaka indu indu iti ho veira na homa e na private scheme or na private contract ni kena low rei dake mai e sona lenga e ndau mai ato o kenda na Fiji diaspora meka wambimbi na tambana ni Viti Council ni ke tondo ndike ema tigo na Fiji diaspora I New Zealand I Raramba ke tondo wakailova ni kune tigo ni ndua e rua tigo na standards ndua na standards na nonra uira na seasonal workers era tigo na loma ni veinti ni dati ni matemtuko New Zealand ke na matemtuko Viti ke kemini na ngole mai na private scheme e ana vanua e kereitu iki na muni daungarauna na na muni I mbula ni o ngole mai bula to ni salanti o ni na nuwa mbeka ni na mai ali e lebo na kao ni rani waka e thora o ni na seni kune dhaki mai kina e ndau pola I e lebo na itu tuku e suwa veki mai mina sa tiko makawa tiko e Aotearoa ni salanti e na rawa ni ndikewa e sona I mui mui ni sanga soa ni vinaka rani kune na itu tuku ni ngole I walibile wai se sombeka na na vika e mbiu mai e na newspaper nda roni reidhi kia na e sona I tutuku e sanga soa ni ronga vinaka e ndona panua e kere I tuki na muni nganga rauni ni tango mai kike muni tango maka na no muni mbula mera marau ira na weka muni mai na nuanda vino lomani mai viti ka kenda mai tiko mbula mbula ka marau tiko ka vei rei reidhi o kenda na tiko ongo e Aotearoa. Sa mai tumbuki kenda na ngauna, vina valevu vei kemini na semarawa mai ki au, ena e kabini kua, ena nonda programu Radio Viti, manoa tuhoro whenua, vina valevu vei kemini na semarawa mai, wanunui vina ka eni vei kemini, ena nonda wana ulu tiko eni ngo ena ngauna ni nraki mbatambata, o mbauta, menda babarau, nda tango maki kenda, da maroroi tiko na nonda mbula, kanta pilo mani tae tiko na nonda vosa wakaviti. Wabibinaka verto Hugh, Fraser, kei Samuel, mai na radio manotu horo whenua, ena mapara dio dio dio ama, ena ken soli tiko na ngauna, mera ni da rongoda e sona I tutuku, ena nonda vosa wakaviti. Ongo ngana nomuni ndau ni wengarabi, Elisapedi, samanu nuanga ni wala, waka mwade tika ni weke mni, e mano tu horo whenua, e na Radio Viti, mano tu horo whenua, mapara, dio dio dio, ama. Me dhavana madha o katumai, minda ngei verungo di ntoma talikina, ni te mwade tukamanda.